0: angana bya ko wa eringa mishale yikale bomuchi umwibere wasinja ejeta kasat eta kan angana bya akambati okwive umwibe akari matati niwe wakalinga kakuku
1: ebya byo niwe wakalinga kakuku nga kabiro byamu
0: wasinja
1: niba eyo ne malama balimbale ka ta
0: eh
1: ehibe ri ri ngare bero bya kolubanza
0: wasinja
1: omusa amagetse omusasi eh akaringa ka kuku eringa mishale shale kalaba
0: wasinja
1: aha
0: ndo kasanga na omwana na monga kolio nai nai nai college nai nai yahambwa
1: ndani ha inga kunya demo kurambino nani akakura nani akelika endera nini ngadabya ngakakura omutabu ndalo nani yabyanga ka ngakapata
0: ngakapata problem neri hatu kawa tutibo ne se ni sinene ne masinye manene
1: inga
0: ari yonga mabwa kwa kwa wane masa ya singa simama ngonga nanyi akambanye
1: mama wa Tito mama misabe wangana tashongeria kwa chende
0: nuko tunamuenderer
1: enga
2: akosho alama alama bihulesho alama shitoshire hakana irenda mbiri beri lya bimba
1: lya bimba
2: lya ibimbiri lya naryene lya bimba
1: lya byanga likabyo kalima bound model
2: enga Rona na alama ikakanganisa yangoko eriberero riremo echetende
1: ka. Ndio ya mabimba ili ashari na hiyo tole tia kandere ke hodoka kusi ya shalaret.
2: Yehe.
0: Ndio shari rayo.
2: Ndio shari rayo. Ndio shari rayo.
3: Ndio bari na ne okore.
2: Okore ndi.
1: Bote ama ama bero kwale.
3: Oko kawaida akalingirana.
1: Ngakalingirana lakini ndio mabimba mabi ari na ne okore.
3: Ndio reka reka bari na ne okore ndi. Kuse akanyongero naende alama akanyongero. Ikabadilishi rangi. Ya kanyongerwa levi kama bibia. Ikamabime rangi eringe chikukwe choko. Echoko ndi mutamu. Kanyongero ikabadilishi rangi.
1: Ah, kuna zaidi sana abande bakabi kanyongero kakabyanga kale noire. Nyaribu kabyanga kamimia enani erangi eye.
3: Endi mutamu.
1: Endi mutamu.
2: Orange.
1: Endi mutamu orange. Ikabyanga jaune erenga. Kata kabyanga jaune. Ndiba boy kamendo kroto ha. Ini hatari.
2: Inga.
1: Obo mama, mune mukwama batrai, omati woyi, owa kaser, mwakwane mandiwa esho alama, esho nubwa esho nacho seneo, nero etibu ya doktote, ya mala ngereka, ama alama, omundu akaminya luba, dawa kuni mabiri yifunza na banga ngobo matuma, bake ndo busungu baka sovola, nebio mabia neko, omundu ni akiba nedeo luba.
3: Asapusa kapiso, mwaka lama, asapusa, esobu koni vichini oho mwanzo.
1: Mama. Mwari wetu suna kwa mire mama kamwe yungo. Kuna tu kwa mire emnyate yeyo. Kwesi tuburaburane tuangatoka eri watikanania kusudi tumenya noteno omati ono wono anemuenda ndekendeke akaenda. Dokter, emnyate kwa neko nemenene unemutumika kabisa tukashi mapotevo.
0: Mbiyo.
1: Unemukola, unemukola obrichiru.
0: Obrichiru.
1: Sore vya kwa
0: konzea. Chakizuru.
1: Siwa aliko konzea ferie na fete.
0: Kanenga venga na paromanasi.
1: Permanence là. Merci à docteur ukukunde kuaticha bangoni, unomwaticha bandu buli kiriwa yemwanze. Unalia ko bora wanganabya na maul awa ndi mabulio. Iyo kendeberekero ko numero ya docteur ni 09
0: 75 77 87 84 13
1: Niba wa masunga docteur nango kwa na makubura ari a permanence aho akakunere 7 jours sur 7 niba bobo lechero ane aho akanere mama wa Tito ebyatse nemenene ebyatse yakaser ebyatse yakari ngoko tudemo lekerera twashinga ngana tasha ngana tasha kubura abakatu lekerera omatse wa kontu masatuka iko ku muhindo oje chende chetu na chali radio enda mini ndambi
3: okonduri ituka kusima.
1: Mhm.
3: Kundi tunasinga kwa vandu vane mutu kwa mandeke kandi vakoa toma varinda vase vapimisa iluba.
1: Mhm.
3: Asante.
1: Abandu vase vapimisa iluba. Abandu vangatokere binyambu myase yeno na remyase yena muwenda. Nebambu mama mama misabe ye mama bili byatu eri beri ya no lebi ya biri bimba ya biri shalira ndo bambu sa remyase ya pomade ndo atye kidi matali.
2: Ye.
1: Inyasi.
2: Aho sa remyase ya pomade.
1: Aha.
2: Na mundu kabiona muchungura mabera waunga ne kwa usawa.
1: Aha.
2: Ukane manembero weshe chiyo ne rwalangira mabera waunga ne kwa usawa. kuti omulo twasatwa byabana etukatuka watu amabere shalerengerana alakini okufatana nongo kotwa bire soma.

0: Computer siya biya berlapa. Ya ni mata minyango kondwa ya berlapa enya berula ni plastik.
1: Ayaka kado.
0: Na nantanga seka kon. Bun mata li biya te kuat. Nera chibandeko.
1: Sipo.
0: Hawa nukwe shibani newa kayo koshondwa musana ne nyama.
1: Ega hawa nwe nyama. Ayale kumdu na hiro masale.
0: Na chibandeko. Ukoma iko ko. Oko bife. Enyama ya bere wawo.
1: Ya.
0: Na usuri hetan.
1: Enje kwanze nyama sene tupitere nyama.
0: Ha ha ha ha.
1: Tunami
0: nene. Karnivoro chibandeko we.
1: Kwanza iwe chepago.
0: Iwe kwanza we.
1: Tukiriri ya.
0: Ha ha ha. Tunajuana. Waye yeah.
1: Abo zondiri ya mama aho bane mukote abo yeremeka habo bane mukote ambo chepago eremenye etabia ya chepago muika yali nyama
0: eh
1: abo stari ya kabo abo sabo
0: yeti bandeko chali cha minyengo kone che bandeko abikali
1: naye
0: ewe
1: lakini prosovia
0: hapo kwa irano mriya bu makalichi
1: ya prosovia hapo
0: bandeko prosovia tuwe kwa
1: bandu mriya makaheria agapazite kama muzana ne nyama mukabye mukita shonye
0: ukasunga
1: amunyaka muka ulokera nyama
0: amunyaka ali omuservante Ambo servante nye rati akanyama
1: kakul.
0: Aka ukul. Akanyama nye irakati oko chiziko.
1: Ega.
0: Oko lush nye. Atabe. Olu baba luku lukulu.
1: Omunu.
0: Omunu kanali ya mwema nyama. Atabe la hele. Uwa sumulo kakulu.
1: Enyameka.
0: Nipatia hele.
1: Nipatia hele. Enyameka ya mula. Bidwa lu ambo servante ya mabina lu kushikiri. Aka lu akuone rati oyoko nyama.
0: Enyama nebole.
1: Akate vetere even robole.
0: Enyama.
1: Ukali ya yewe yewe.
0: Ewa chibande kwa nyama na weka. Kareka ah
1: unalangire
0: ama
1: binyirige
0: yehe na ubu neko
1: yeba nyama ikahera capacity ko mundu
0: na capacity ka ukakahera
1: omwa mondo
0: ndi wewe omwe ukwa na mbe wana madali nyama
1: omwamo eyonde
0: ewe
1: echo tukabara bandu omwe enzale yana ewanalie bikendi police enzala uri weretebetera kalio oyulo kushi anyama na kalio oyulo kushikirie akana tasha kugonera abelangira wabetebetera kalio nero omwe wanakola hypocrisy wanatatukeri ewanalie twi kandi police ase watebetera ebyo ba makohu kulira ebye nebyo
0: wakolechi
1: hypocrisy okokalio Donge bakago nero mundu
0: kusana
1: kusana nereria ereria reka emula ereria ria sakira kande serie ndishago ewo luate betera
0: kombe akago abadia
1: akali wa
0: asama ba ne opportunite
1: eye
0: te bandre ka rajene ngaya
1: na amwe kombe yo batakwashi
0: now aba no de ho batakwashi
1: Yeah, ni kwenye na kwenye na nero kwenye pariti na luna kumbeni na ngai sicho koko kaliwe. Oko shonda ni
0: kaka. Ni kwa bende.
1: Bo, nani elare yoyi ni sawa na kuni kawaid. Me okweri ya baba. Elare bure mundo shi sari yuka toka kapri aka nani yaka yaka kaliyo. Yari yuka kule ipokrisia yoko lare. Ole njoche bandreko. Yari yuka kule Patetwa daisi choko kariyo.
0: Endua, ukasunga wa doli mwisa. Asho nyamashi mwibotini.
1: Pataye.
0: Pamata wa mwakanda kere ende. Paruku ima niri ende. Ayayayayaya.
1: Akariyo ni mwese suwa ya mkabu zara na kariyo.
0: Wanahambiri yo onde mwama. Baka kenzengende. Enyama yo wakande. Ayo waka hukira.
1: Omondua. Omondua.
0: Enyama mbesi.
1: Ega.
0: Amu mama abiri kuna ya machefonga.
1: Yo bata.
0: Amu sasu. Are masiromuchi. Amachefonga. Nara mama baka mwili ambu. Umuivere riao. Ukwira kwa chironda kwe.
1: Ambu suwa katra tundisha ambu. Tatasegele ni marenga. Wika liri hako niwe. Ate ye chironda echo tu.
0: Nchao.
1: Nchao. Kandikwe
0: shi. Mama langira e chironda. Ewe shiano ire. Eno shi nyama ikai. Ewe kaya
1: mwumare. Hei.
0: Weji uva mushigani ya mohake. Ama lu nyimye munga minyoku satu.
1: Aka
0: sotoro mwibere. Muka digedi giribe reko hano na machefonga.
1: Ega.
0: Na rebe kayo. Ama ete matukere sendrano yokonda. Na masasye matukere siro mwibere. Ama ukwire. Ribere riao. Rema chemata.
1: Rema
0: chemata. Na rinyemani kandoka ake.
1: Ega.
0: Meka kaya mula.
1: Ega.
0: Aba ribe diakuna ma omunyoku ama kabukalo mwibere.
1: Ama kabukalo.

0: Ndashinja bari cyakubazana ba laba yacu aho mukariyaho tukiga akoshongano na bashakuruba mu bihika amoke cyaganda gutuma cyasenge ekere kwikorera mu shongano amenya amazi ni mukwarambya
1: cyatisa cyari mu baswa
0: ndane riba tukasi ku gushingona ryo ukoshira bona mu twashira abandi ku mushakolo
1: iyo iyo karemberia mona mubramente aire buharia nerio kimba kundene hare kwa mabye mane nuke ndi ya laba ko ho ho kukama ne nuke ndi nuke ndi ho bi kukama nerio
0: muno ika ku
1: muwa ika ku
0: oya wabu no no kukama ngo kwa malabira iyo no mabi ika nari wabu no buna hano tukashingiba amabi bikoria hano inga Angkara mana dia mahu dia laku sangat ni remah sangka loha, nasangka loha.
1: Ewah loha mama,
0: ama mama. Ewangka tu buat kiri, awak sekolah na bawa kasar, bawa berikan deh ini, kondisi baru bawa menyuci, kawan kan ece. Wah, ini bumba. Diri kala diri ama dia ho wema bitumba
1: ya akavya mabe kala ini ama byaka
0: mabe kala ema be kala ama kala kala kana niri kala ya ma neri ama bi
1: hiya ngere si wanga si tulo ko luno lukwin ese lore lwa
0: ji ba lo ya ma be kala kala
1: wanga bi si bulao nare no ka
0: ya diri ne mupene no muchi oyo mo lwa Mukekera, batal itu mukekera awal dia kuhikaya, aku tu kan itu lekak kondekan reka, mukekera, oh, ah, wajar mana?
1: Mukekera, awal dia nyahikaya aku, nyajefu, wana nyavoya, hau mana, nanzonda premi, nama sudi, nawa cananda, awal awal dia nyahikaya mukekera, no, ate. Wari elusa awe abatararo mu bakenda wikebiri mu mubaka wamboha atwabere tukasubira ho lugeni ya 20 wikebiri nete ai wikebiri nete kwesi muri aho baho babate he ambo wa mamenyerera ambo muti iri nari ya kyara kitwa asrombo na tutikebiri moyo tukende yendawo gonamuhuve
0: muhuva omuhuve
1: mbono reho baho muti iri nari mukekero yori eri
0: Elinari omukekera ariho bahuba.
1: Ariho bahuba.
0: Omuhubo hubo.
1: Ai, nama baneti. Ai, netikwisi embere nyikanga yego gumukwarambia ngite tukerye bembera ngende sya yembalo na hikayara lakini na namate. Ariho bahuba nambo eh. Omuhubo hubo ne nambo eh. Neti isamba hube hube. Nasi atagenda ngaburyanga narire byande. Aye ye ye ye ye ye ye ye ye isamba hube hube nambo eh omuba hube ne nambo eh ndi isamba hube hube nasi atagenda ngaburyanga narire byande aye ye ye ye ye ye ye ye ye isamba hube hube na kongwe ebesanza bena mutongo mamete ati moye ikijebirimo eh Nete sawa. Nete, eh, mwamuwani, eh, kwa na ndingandi kuri yao. Kusangwa, nenyu mkata shiri vanga, mchina mtaka gala.
0: Weshi njia kumu uwe uwe, umu uwe, umu kekeru uyu, achi uwe choshi. Chito larecha minyao, ichi wanao, aliwa mbumu uwe. Nichinyua, chowenye wakuba hira, wakawa vate, aliwa uba hiri uwena. Aririo na munyalo bulamwe bwati sitwa huba huba etwali byalia etunateke nirio omu kekera ane mwakandreke na yukahorikirira wabu situkashimavo abakahorikirira mama byo wambuyo ari samba samba nariliri samba ari samba nirio community baka wanamwe buti ebitoga bena mutongo ko wamu mwala wetu musikulu kandi ni abyana mukulu wabandu yukandi kwaya akasondolana shumburi shushi kuti baya kumekumya ko kwabe abetroga nari omuhube hube nikinywa ake echi kendi kendi wa nobre mundu adata yideva yachi kwana namu bahuba mbeno kweka ni nchiburio peno naonde anamu bahuba kundi nobre mundu lenorero amenye kakahu bahubat omomyati yoshi bama amuka kero yo akawolumira tukatunda nawo na usuki yibulio wa wote ahonyi kerano na mata huba huba kucha na yo muva huba omwase ukandikani yako bata tare usako kake kusangwa kwama bikani ewe awule mundu tayibula ninje hano inje inje hano na waho na yaho na bwaho ni mwaho ni twaho ni yaho iyengo kwali yaho iwaho tare ba yengo ka kawama ta huba huba kocha kundi omuva uva ali omubyoshi wamabuka huba huba mokati kakawa umwana yini muva akahuba huba na enda
1: ahuba hubi
0: au ndini asa ani ikare kando kana ni abwati akatula koko ni ahuba ambona yu ahuba hubi siri omwiri aresa arerio nomo shondengu shushi mule omuhuve washinja
1: nario habia ebinyau bia bebe bebe bia garibia bikala bia moho wete iku omukama owe yotuli eno nende batibwa twanga bam bia mikala bitikuwa mu mugenda yo mukama eri bia maburi ya mugenda tae mugenda arenge wa mukama wen nje wa mugenda ye nje sende mukama nero tuke fungo mukama yotote ati ye nje enda mukama yema siambu ati mungaye bulia wari uba yema vye hikere wari uba nje wari uba karibu ambu ati mo echo mabada tani chino nje navyo vetino tukarondo mukama tukabia tuwarebia okasirangi rengeria etuwa nangira tutia alingi wa mukama nje wari uba nganye vye mukama kumbe bitu akana nyiriwa na yasanga ngaba hoko mulero wae eno kakavya bishie abishie manambari kwinje kimwa bola enda shiatoke riba huya ah yeah.